0: Cuando me abrí, hay que ir a un lugar porque no era más que hacer en Catarrovaki, menna na runa que era un lugar para ni gripesa, no era que na coim, y lo hay a irina de tiripetios. Tuan tabuna de en gripesa, que en la mana ya en de programa de UUTI, y no nunca en la magaine e na coamérica. Y te aquí en el tiobisa, me no avisin de UUTI, pa ye y cana tabro en mana ante pima no y pongin de la magaina yu, o ye na peica, anamana no apuimeten un tun de dirige yu. Ate yikai ate apon di ni men ka wari nan de ri ka ka koro poni me yon tarba te ni nanu peso avai christmas enge nan ne ai pon ta ka wo wan tai ni manang inanun jeri di ke yu me min te moni manang are karava ki nanun na makai nai ka na ko avari apon san te ne karai ra ki na ko tarba ra pe ne na makai ne na ko ike a ka pe ne ya te wan te na makai na yon pc Yesete bota kine makuri bukine makuri ani karikira kyo akatemi atwani kora kora ani karava tereire ine katani ye inako ya no apisa yo anabe kete how the Highlands Assistance Infrastructure Technicians ari emona ki mente wiki anako nte avira all eri bosna ki mente bota kine makuri ayo paitar ruwa ki tiang ari ye yo iro un moani po ware ke mula ari ponte pono mi intara ruwa nte tayani avare ekaina ki iro ya tarikta meni metanu inako anarapata ke anamang anaku opisin te mise ai ka kokoro ndona ki me ke aro me yo anape kanwan tyang ari ri yu e poni ka kaba ki bukin te waye ni popo ki bukin makuri ka kokoro pa ena konan ta me aro aro te rita ki me ai opisa ake amakuri yo anape te kantani nga pa me min karawan te rite ni katani ye yu na koya o i a i t au anang konani makuri me tua akai ni peiri ri nanun te pota ki ni makuri me na ya pa makoro ya kantan nga pa ena toki kanuan te katani ye yu oni kaina ki inte bon aren guananua women na bisa te pota ki nakaba me kiripes ake asa ni karaira ki mei South Korea I mean kaien te wanna the workshop ayata ki narana at the waves of change harnessing technology to power a sustainable blue economic na ne rongo te pota ki nakaba eta ku pa te powi ai awa te pon men ayu Ena ipu poki bukin kakeira kentera pakau te kona pai roi a kainti pitipiki o tianu nasa I ke ena tarai ei. Karopai nere pakau ai ka pou o men warirege ke ponna kea ai europai nako nara merava. Te pou ia yu ari enarangi ni pou poki na hoia I ke anakona ai ei nikarege ita pakau men nape ai ka kokoro o nori eka kini karopai ai ka pou o ni kakau iang. Eka kaitau te sima yu nakon te ADP ipukin anapouto katinanun manina kente pou ia yu. Pandita ng ram, roro na pente pete peke. At imito ang ram ang kaya na utu te unay na iyo na pui mewa na didiki, e kain west pabua, imiin kaskan na iyo menemenga na, imareke na ko tsakata, imiin no sinakontam na inan te wana te pirim. Yasinta e kinakina pe ni mama yasinta, e kain na pete koro pirim ay atuna ki in te pig fist, ari e katiri ay yaro ya kampana nununiki, business o karikira ki yon south pabua, o idekireke ya mea anatangan ni puaka Indonesia. Inanun de pirim mayu o e kata kina pene ye inanuna ni kaitara ye yawaki karikira ke yaan anakuawa ari etaku pa euruaro ni pako ni kain tepe o ni ka puai ape ya ye kawai. Yesa ni ka toka ki mianga me tako kina de pirim mayu yo ni Indonesia ire ye praisemen ari ate akinna pa enakona ni ka weke teita pera aran tepe. Ena ta roi wan watu ni mianga katira ke yeri ki te pupua ni es mei toromun ipuki ni kaitara ante ka nganga yoan na kitaun maisia. Tani makurin te kuakua yon te peyo. Iri po sinna te vanua tu te li post, pa te ponu min tarik tan te unora ki e santus vali, e te ekinna pa te katira ki ayo, e narangi ni kainanua te kataumane e pupura imain e vakinaki. Inanun diti ke ka anaku, au ate imetua ni pupua ki ape ka uwa ika iri nanun te kuakua, awari ka kua waki pa poni kanuan na peyia pururoi inanun na yere itaki. E taku tokta vali, pa ena kon te bubu wa nes me toromon ake hawa ki kai ni bubu ki oan wan watu o ni kanta ni ngaki te bubu wariki ake yon ni pavaya ni menga roku. O e tavroi te bubu e te menna ari e to meang kua e a kain ba apuani ukin no kirikaki na koni meyenga na imi ni ka pene endo no wana makaina pa merurunga na imi ni karawakin te korokoro yona ipuki ni kamea na kona me bubu ena ari e to me menga ia ari akuri ni merani iri anaku. Sa Wong Kevin Yeye na kaangangan darana, imin na nakorokoro, ari ekarawa ki nisuan di tempa tiritike anako. Eka meena kwa ki mepupena ay Tom, ari emete tapewa ti minis imin meena kona, mepupena ayo. Horitan nung ram rong rongon apen noan nate. Yesa na President America ya Donald Trump ntuwangia tandei aki harini akatoka kin na anapuaka ipukin hiran, naraniya pa kora kia ika aki ayatangira. Dekat ini pun awak naus sendiri Amerika. Dekat pada tiada mahu ibu kini kawal diri kian makan tepi restens. Nak oya anak tangan ibu kah Amerika ibu kini. Tikira kian tepu kah. Ada pun nangina arang ini pupu kah. Me anak iya mahu Trump ayo. Nana rongrong wari koro ya yo ante pai deita ki at truth show show at pa ayo pepe ai dire ni ne yente tai yo pon ake wana ngai e katai ni ka wari de ki ama kana ina nan de tai are yero ko yai inu kan nana makuri ni katai ya ni ka to katte tau de ka ni ka mengo yo ni ran eta kuri ki pai ya ki na perang ni me ata ta patera arona de tua onna ne pepe ai de ti ausente me ayo ari ya ki ka menena anaus amerika eta white house Yerana na bete wake yupa yeki dinanun roi te tuani ka ines me arun katoka kin ke kawari de kien kora koran te perestens. O esta ni peuta ki on taratara kin kai puni un kua temen de sa kairiri yo an tepe e tupai. Nana rongorongo tupai public prosecution na kon PPC o eta ko pa sena javali e esta ni katoka ki pa ena kawa kina terau imin rokon te tangitang me iruya tamayena sena aikatenimen arepon puna kua asheik Sehat pin magtom. Eta ko te waiyo pa e wasi yana ko nasa nandetay are aro ko yei ni kabaria na nakariya yata kabowi. Anautu unkay ni chavali merorona apuntuay mendere itak na ngaya ni mua mentayrikin takatinipo ngayana ko on sisira ki pa ame na ngay yara pataya. Inanundi men na wawatepong apun na kia tirungurung wa yasan roko ipukin na yei pa eme na yara patana on rona ki menasena. Ewaakin kay teikotakin embracement ni katapani na roi takanganga na koya. Teutuwa yo ipukini mea na koya, oni ka inesiriki mea aroya na siya pa anamenu. Oko pante meto nungurana koni panangani kiripes, akane moto kinrungurungo ipukinungurang, aki asarikini katawrapaki, men anaruhune karikirungurungo panangani kiripes.
1: The waterphone make up nansa sin and the carbon ni kare ko at carbon kare ke kanom anere ke the 5 up yon te tere buintara ke tere me buintara de recharge the 4 up yon de buintara the 3 up yon de buintara ke tere me de buintara de recharge or the 2 up yon de wo ke tere buintara no kon to buintara and net money ibu ken de buintara or the 3 buintara and a better day na de one tebon the no one recharge in a better day na wo wo tebon the buina or the buina to one on recharge in a better day na ibu ken de Awai tu wabun tara, ibu kini isu wabun tara. Awai kerja nari, arti tu wabun tara, arti ni wabun tara tu recharge. Arti nak kena ane bela taina, ina nun tu puna wabun. Iri boroi, arti aku nak kira kena kaujain. Nari kari nakim, nanti meka ponansa.
2: Haulipa, orang gay tu boroi, jangan tu haulipa.
3: Kerja am data, ayah kesana, awak kerja di kebun ana. Cinta mana tara, puna. Ina nun tu wana wabun. Orang gay, start, tu wana tu bank. Ibu kini kena nun tu boroi, jai. Iri semua akhirnya kena kaya kita punya. One home.

Meurin te inga po nge. Gaya te pinu tamaka. Ante pinra ka kapupenta. Inte mo ni nga po ngayo. Wasi ka uringa kita pa ito wane aman te pongana. Te uso. Te uso po nte muanu umandeire. Te muanu umantap. A te muani kawa. Imain te nako ya te ai inanun te umandeire. Awa pundeire ni amua mente muinga. Imain ayah konani kakawong anako ya tandeire. Awa kakawong mua nako ya ayakaru. Imain ay awata ni kanuan te onnape. Awa awata mua ni pahani kapene. Nana enua rumenta muinga ya. Ngayari nasisira kini kwante muani ngapunga yu. Teaka kini enua rumenta tira. Ani kukarikira kia inanunu muingam. Te muinga ay pesa te mga ingai inanuna. Ke yei te ota yei. Te muinga ay pesa tia ki kapiruru inanuna. Ke yei te arundeita ki yei. Te muinga ay korakora te karawa wata yei. Ke yei te poutoka inanuna. Te usu ay korakora. Saki te usu ay kororoi. Te usu ay korakora. Pun te usu ay irineya. Pai na yai te reitaki inanuna. E pun ngai na pe inanun tai aika aka nganga. Ndi on na pen te pun ngai. Merihirakin pun pai. Kakuan me karawawatan te makuri. Awai taa periki aika apes. Oirangi ni bebe te irau ya kharu. Pana waya kuan ikua. E na bebe te na pe tia ki totona kinnanu. Oe na pe isi na pe te maninga. Pana sira atata raira patira arora. Neka aitara ya raka nganga. Nkana akia te mani. Awa ata ya ate. Nkana aga untea kakaru. Awa na mekina ate. Meankane ako ataki te tangira. Awa punda ki konani maninga ate. Nte mani nga po ngei. Oika uain kami. Kakaru me siina. Aika ka muayan teka teka. Kenkoe te karo kete sina. Aya kia tuam meko kaikawana sim nsinkoe. Keto anko ya kukarikira kia nasim, inanunda miusu ea maiskaina. Kataya, anani mewa te minisinte ponga yu, wa kataya karawa reitakim me musu. Tekatega me nasim, wa suanginya pa awara teraya na mekin. Ongora irona, wa taisiripure yamwa. Ntaita petai, au aaki kawa kina temane nasira. Aaki tangira te paintangira ya kukura, me atangira aratai irarikia. Ngai karo ngaira. Sipande ina pendataya. Paya yaratai nipunte vya kinira na pei puniroa. Te karo eves te rawawata kisi nipunte kanga ngairoma. Ena pun konani kevya korakaina me rawawata na ane na kon muingana. Sipam kanga nga na konda ni kon metina. Tataro na konto ware nori kanga nga na. Ati metu ayamu ne positive. Ya kakawa kia takina. Pangkana ya intua kini kura-kura cekaru nana yango awana namekin. Awateyai, anapun dikira kina bendamekin na temu inga roi, temeno ate kukure. Temu inga erau, eka dikira kaya ateyai, aika aoni mekina oinda yang konapai. Ateyai, aika kura-kura menu konapai aikai, anaka dikira kaya te community e meureirei aoni kura-kura. A community isa ika meureirei menu kura-kura aikai, anaka dikira kaya, Oni katia te ngapung ea ta merua riki na kondiankai. Nte ngapung ei, oasarini ate tautana ki nanu yon te un. Sakati metua te reita ki ata merua na kondia ki kapiruru. Oasarini ate tangira, engea nkana sakua. Te usu sakisiara tabo esi mea kanda. Te usu ponte tabo, aria moni pungia ki meiei te anua ni meu. Kamna te kiroi na mieponga iyo, Oi pieri ki te pongei, pa te pongei akakanua, e sua penipeni. Oi meni koana ki moenga miin te ota, te karinerini, oa teina.

Kupenti meta nora yon panan meu di FM 89. Ada tay mongka ya kuat roi na kon Jawa tawa na. Menam tapa na kong rame ye. Sina te metuan di tana ko ara wawa na koim nanan te kanwan nam katawa nau. Ara katanwa tang kanaru na pa ye. Kuna kunana pet nora di merinan na ko. Wawam inanan te tameruan te tawa nau ayo. Ere terana ko kanwan nam tay mei kanen ko yana tawa ko yana ko kain te takatawa nau ke ko yana ko takataka. Na te me tuan pun angani ko wawam ni karo kwa mga ponte awa tawa na te tayo ko na tauroin mga ongrai rongrongo ni metang.

Oh, na kuya na usuwa na karo. Ay ka peka me kurai enta po na kwa kya kamena yai. Ana usu po na e te tan kawanderei enta pa kya kamena yai. Na sina poete me dimetes ya no siran. Na sina ay ka apesin tangiria ay ka pruseta poia me po na tauta te uya to asu ya nindia. Lurikata me laupepa ya no siran. Roderick me Rita Isabella awai meritoa yongkong saina. Me siputuruna aika aoma me Leona. Sapina me sope me nasimi o sipumi pisi o no siran. Nantonga yon steiria awa kiakina tisipu tisina tetari o te mane e pesen tangiraki e nei teni kuaki peka. Siko asa me te kukurei, pai asani kea ka vetiana, me iro nana uia nei teni kuaki peka ni pakantain takane mea pong e ni mea ua. Nsuon wanga wapi maono ua ntion naura ki peso. Sika raparapa na kuia toa ki ta menis, nti peso hospitu na iai popoki Ari asan nanga nako nei teni kuaki, ni mena nantion noraki. Sakarawi nanura papunna yoto kirani kapene. Rapatana evenen rau ni muyenga ia sika pope me te emita ika wana pairiki, ni ka itara me te PPA. Enaka iaki ina pakantain te ponga iyo, e toko anapong onowa nsuon wanga wapi maonowa. Awaane meiro ia, te usu e panin me yon kawan pairiki. Awa iyo iri anatakuna, te saka awakina ita uyang.

Get up.

yanguya de ministeri ndainde ka wono bwanja wanabe awati meto awukinu mantafu wabwi me watya wane katwa pon pa awangan rokon tataro ameta ibuki yakaine peya awayausu akiana kon puaka tisatara ruate mantafu temenna yata ya patemenna titi temane yakitogen ka ka penya te buina de ministeri tataro nikatwa pon mente pon to wona imin wike ka mais hoya nanga rokona betete inmane are amen tataro mente ta yei o yarangi ni mende kana tataru testa tararua te omanta pa yo yakate te te te te mani ei imuinda na tataru ansuanga pa yera yarangi ni mende na tataru te ta yei me aka ka te te yare yo eta ku ni ka tua pung o yegi to gina na ko me ni busi ya te swa pa ena ko ka ta meu mente bua ka mete meruru de nga pung ei o yo ki ta meu ai nga yare ya ka wa ya ko ai na pe ni pirimei Pada harapati aswa, narunai aspas tangkain deita kina koina, neka kaita wae bukin nukin tamiau metemerurung. Ngkoi rau, pohan karikiraki ainanum anuam neka kaita unakatua pung nipahin nikapeni, ingeng getoa aka nga. Timetua ururing nga, pa amai soa metai karang ini buburarika yaka nga nga nakoim. Timenana petite ini maani ayarana yoswa, hari ibungyaki oye yanaka nga nga nipurona. Yarangi maisa na taiti te inimaani ayu ndinanunta ya nikurokuro na painoraki ayikarangi ni kaanganga aruya ibukinda na kaanganga burona. Ibukinei o yaaki kuna antakakaru meti imetua sifuna te unnaine ndeirena teka kaitau. Inanunu poonga ki irangi noraki ayite te inimaani ayu onnaki nakontire irei oni yire sifuna eswanga. Yoswa te imetua ka kaitau pako te imetua ni mena na maus o kuwa ki mena ntio noraki. Imuina riki o yamangari nanunnebe tokurokuro nte buro te inimaani ayuoswa. Mente tai ei, yarangi ni kurakura rike na pai noraki. Ntieru, are yarangi noraki o nipuri ni meti. Sipuna te unnaini, ya tariponia yosua nteo noraki o etapu. Itangiri kwa sipu, o itataru ibukim. Kuria ini karaparapa, pakuwa kikoma. Ipundangi nisa na teaka te unnaini ei, pa ingengi yarangi ni bubura anakaanganga sipuna, me apunda kiroko ni kurakura yariki. Itakwa na teaka temenna. Ntieru na paka kiketa ya nikaanganga ipuomi angai, Anda bunda kikona anda tanya, pai ekanga tu wari karawa nemma kuri kanganga. Anda bunda kikona anda ta makan oni mekinan tiaswa. Ngayari oni mekina ta memari karawa menasina Yesu, pa nakawa kini kumen kanganga naku. Yanguya, ntemini seni.

Iyon, panan Mary FM 89. Aku sepasan apa nong rati itu korana ada pun kunan de LMS ke de APC FM. Iro ya kain de GPG Gospel Singers mekunaya. Iyon, panan Mary FM itu pi mewa de pini singkai nakon wawa. I nanan de tetan mewan tayo yu. Di tante taka Mary, di taka katikiroin na koim nanan namtay nungungura. Dikin ako yung kaya ni Kwarwana yung menipyom taka, may yon tapas, may yan mo yung ngam kita, may yan mo niya pem, men nam mo pisikan ni kik, kana rin pa ko rin si ramay kan ni, di sa po pa yung Kwarwana yung pem men nam sto, kuna titikiro ay may kan ni. Di me to yung dadikiw kin na, wawway ko yung nanonikiran na utaya yung mga kwe, karo ko at yawa wawa, nare ko na mga rona kia yiron de, tawari ang fang, so sme, ana, Dine-dine na pena ko yung nanon tameruan. Taitan tabakan tayo ni karakwata tayo diki. So namin hangan tawarin mga sti, medji magkwek.

0: Pwede yan, nangin ko kong mura. O, ni kakamit ako kan man na yapo ng insinya.
1: Eh, tungo lang na ibu ko na nakano at emisya rin ako rin na dayan na punti ka po ilo yaririn ako. Numuan na ilo yan primary school. Nikara ko ha, pili yakin na yata ikat na senior secondary school. Ayo, irang kakongura o ni kakamit ako. Aron na yakapo rin yay kayo. What bang bang!
0: O, sexy nga yan, may pun karuto na. Ay, ripun na nakakatawroy may nakano at mother ministry. Eh, misi, nronak ilo ya ana SOS may na project sa kiyami na yana. O, rigi, ay pun pusmaya kiyo. Ya ameta nakon na na services mise me ana eso we so project ari na koroyan tetaya iko
1: darling let's go ayya ni kadalan ni kami pa ya kawa ke yo ni to puto namda pakam na kuna no na na service de bote ni makuri ya tenise ari na tawruan koroyan na ponte tayan ya kawa ke bukini ya yo pa la ki yo ki si ya yo ni tay no na kanuan wa tenise man eso we I want a project again na yana
0: I got a cow here on the board and nominal. Nina, you know the Diane?
2: Oh, and a ladies and gentlemen!
1: Eh, ayaw mong insinya kiti misi engineering day. E po ni pakaroy de pong wabuy na nawa na kon wabuy na nawa soon. Wawa ta nga wabuy na nawa. Igay na mga meruwat yay. De pa yung square. Ano na takwa ka na gira ng interactioning na na page PPA. Ano po na na page lang kiti misi. Ayaw ang tayo de po ton nam tan kiyero ko meron yung tarawa. Roman de pa yung square. Kiyero ko meron sila ko na kilibas. Ayaw ang tayo. Matakwa rin ng sosyo media. Paan na titay? Ano na tere-tere yay. Aro ni kakawag ng sumaka yan sinya. Ibukin na bala kilibas. At niya na muta. Kilibas. Patyabe ero kay dana. Hindi ka nabi ayo. Yaman! Yaman man!

0: 맨날 깜빠나 I want a home.
1: E wapupu wapu imeruwa wa te tara pona, angkai, ia pupu ki tau anakon wapupu wapu imeruwa iwa. Tablet ai kata uroi nana nipeira, ai kata Samsung Tab A9. O ia pun pupu ki tau anakon tini pupu wani mea pimeruwa iwa. Ana Tab A9 Plus, nipona ai si pupu wapu imeruwa iwa. O nipupu ki tau anakon, nipupu ki tau anakon, o nipupu wani mea piti tara. Ka po angkai wawa te Samsung A07, o ina reki irong, tini mea pui nipesint, te paka nipo yo na mkau wawa ntaripon, at the AO7. Irarikin nane a my phone at the 17 na kakina nako. O tapio wari kita repon ay kataw roi nanon peira. Po pa ingay, payekyo kyo kita

0: Am na pena ni Mauri. Si bunti magawa na pantauro in karo koy tiri na ko. Yan na miyaw si tukim koy are imeme tena nung ni kan nungungura awa ni matako ni paye kaariki na pamagi ni bas tiyo nabe awa itipitipiki.
1: Punti bibi tiyaro na. Papun siyam screen na natauro in mayangam. Kusi ka pakate pupate taray pukin karo kwa nam TV ako kuna na pe nuri paye kaariki na pamay tipitipiki o tiyo nabe.
0: Saksi ngayon am tiyano wa kiriwan TV. E punti ima to na pe nakapatako kun kanungan na naw sinte giri bas are kakorowaki. Ngorongon na pa may tipitipi ki otyo nata e punday sina ko na pang kaintay na ari itirani suwan tamon tayriki otyo rawan di tayriki tiyawa suwan tamon ng apong tipi mawuan tawano away tiyawa awan
1: Auri nga ngay ya wakaan dungan na nakapi may suwan ni nome tapa may kilipes awa mkiri wan TV e na mengaroni ko na pentetayan na niko angurai ko o ni kamitaku ko ni pahay ikariki ni kanwan na program to komete ni kay nameta
0: am kami ministries NGOs open kampana na si tawro ina pena bisimay ami katanwata ake ina kuna nung raya ke oni meta kokina ki yon te TV na koya te botan nameta
1: on koye are ko kaina no tere vere venam pota ki si tawro ina pena koroya na kon nere kutangiria me pona ai meteroi
0: saksi na yane man kami ministries o NGOs si tawro ina pena live ni pota ki e pupura nga se watake meta kokina na Yon te kiriwan TV o te social media.
1: Uri nga riki, are meni ka pakaan po ni karukwan ng TV yan mwenga met te pupua te tara. O ya riki na pe na koim te VIP ke te pakaani po ibukin ng popa in to sin trading.
0: Taita para, ibukin ng kanimea tata, ori ita ki manamba ay kai. Isuwa tenungwa akea, akea awa wanungwa tenungwa tawana. Ke isuwa tenungwa akea, ni mewa tapuro wakea, ni mewa wawa. Ne itagi merongonongwa ikapo, ipun katamearua amateta yon pae kariki. On kami ngaroy ko ni katuapong Men Kiriwan Team.

Ko pente me to nora yo an parani me uri FM 89.9 na wan tata te tata wana wayo. Ha am tain kai wapi me suara te minis I minu wawa ke. Ngai arin na te me to an diri tana kono nora am. Kunam mai kana kona na kora. Nkana kora wakan wanda mui kent ayo. Me ata pe wana kom kong rai ka waririki.

0: the new super plan. Ayo, ari yon erik.
1: Ah, kani ka ulo ngayon, gawin mo, tinawa ba the new super plan?
0: Nani yung, narumay yung kusun ng dati super plan? Yakani na ngayon kay ko ni Garuko. The plan are yon eriki. Maya karike e wereke. Nane kapunga lande the super plan si nene buite tara ako rego. Nene buite kiga pai tata o te buina tanga te minisyon te tete ki te sms.
1: Ki karike to wana point o noa te kiga pai tata o nene fupa te minisyon te tete ki te sms. Nsi te mua te tara pona inanan wapi me awa sewa.
0: Maya re oria start to wana te bok. O rene ita te wereke super plan neka yanako. O yei te jensua aki kona kaita kinako yei ipugin te buro. Oh yeah, I'm going to have a new super plan.

0: Okay, quickly ba ang change?
1: No, kwata yan, ang inikokongura. O, ni kakamit ako, kanwan na yapong insinya.
2: Eng, tunga na may buwa ko na nakanoot, eh, misi, alin nakaroon, yun, dadayan, ne, punti ka po, iluya rin ako.
3: Numuan, may iluya rin yan primary school. Nikar ko, ah, pili yakin na kita, ikat na senior secondary school. Ayo, ilang kakongura, o, ni kakamit ako, aron na yakabu, rin yay kayo. What, bang, bang!
1: O, sexy nga, eh, may pun karuto na. Ipun na nakakataw roi may anakano at mother ministry and misses. Nroon na kiro yung ana SOEs o way contractors yan misses. May ana project sa kiyami na yana. O rigi, ipun busmaya kiya o meta. Nakon na na services misses may ana SOEs o project sa rin ako roi yung tita yana.
3: Ay, yari pa tayo rin kami. Pakikakawa kayo yung hindi ito pong tanong na bakal na po na nora na sedes. Kapote ka na makuli at temise. Ay, nagtawuruan ni Koroy na pong detay yan. Yakakawa kayo po kimi ayo. Palakiyokyo. Siya yun ni tayo nora kanuan wa. Temise. Mana so wis. Okay, contractors. At yami na nadayan na nataralua. Ang bota ka na makuli. Ako tangiraki. Ay, temise. Awa na project. At yami na nagyanan. Ay ka akakaw ti roon sa bodan namin.
1: Ni nga ino dito yan. O ay napuwat yan.
4: Ladies and gentlemen!
2: Eng, ayaw mong insin nga kiti misi engineering day. E po ni pakaroid na pong wabi na nilewa na kong wabi na no one soon. Wawa ka nga wabi na no one. Igay na mo ka meruwa at yay. Dibayrik square. Ano na takwa ginagiran ng delactioning na na page PBA. Ano po na na page lang kiti misi. Ayaw ang tayo po ito nam tan kiyero ko meron yung tarawa. Rogan dibayrik square. Kiyero ko meron siya ako na kilibas. Ayaw ang tayo. Matakwa rin ng social media. Paan na titay? Ano na tira-tira yay. Aro ni kakawag yung sumaka yung sinya. Ibukin na pala kilibas. At kaya na muta. Kilibas. Patiyan pa. Ano kay Bana. Hindi ka nagayo.
3: Yaman! Yeah,

Kupun tiyo ito ang ronay, yung ano pa na ni Mary FM 89.9 na wanto pa kantay ay. Tira na ko kanon ng weekend may ganyan na tiyo ito ang ronay ko, yung ano pa na ni Mary FM 89.9. Nikakano ko ino ko kanon ng orami ito pa kantay ay, ay kano ko nang nangani ko ti tukukuray yung ati merurong, nikakitara ino ko sa pangam may kakukurki, may tabi wano ko amukong ra, kaya puto ka na ko kanon ng orami, yung ano ni Mary FM 89.9.

0: 这肯定赔三年买了。
1: 呀，还是双击了，赔三年我没买呢。
2: 哎呀，妈妈一路念，没事，你直接练过来嘛。你双击还拿了一个阿斯图。
1: 呀，我呀，你要听那的白眼吧？我还是双用，我没买呢，我个巴拉巴拉巴的啦。
0: 呀，我呀，那该干不难受，我给给。哎呦，我该多玩那 service 的 Vodafone， 哎，我那个罗湾被免费的那那毛包。
1: 야니호화와왜가나알아나
0: 이런베이시이내노어멘더로이보긴가이나놈남보빠이
2: 에바이안내려도니미시기들이기가이나어떡왜이제가리놈만내는진베이사
1: 어이니때만이하이나놓기에이
0: 이양아키때만이에나가보가나케이본시암다레본나베보긴남보빠이
3: 가와라나캄다워더폰게다레보니야
4: 100
3: 이보긴남사이나
4: Together we can Vodafone Kinemas Ringa, ayu warin karawan. Karua anep den pesan tepung na dahay.
0: Ita roin ka yon taribon aki denan na Android.
1: Nakon de Play Store nam taribon, nakon search M-Besa kiribes o download.
2: Aki amra ka, rinanon den Besa, a karawan po pa inabel, rinanon den Besa account, ano na kayo rong, tene na 1%.
0: Te pangan ni po yon ta yan taribon, o pain na ko de taribon ni mangan Vodafone.
2: Ipaisi, irani mano, o ikunahan ni po po ni kapenya, e warinikin lang po pa in. Ibukin lang kanina tata. Oh, bukan teleponnya. Tawana aja.
0: Kini setion ana Facebook page Vodafone.
2: Uringan kira kau cuma puri. Kalau kau aman nak cuma puri. Aman ni cara awam aman mau. Anak pun nama base account. Anak pun anda kirim the bonus app.
3: Tenepi tetara, nanti tete.
2: Kan ni kon tembesa antemu antai ay na rek
0: te buina kan mo nam telepon nsi te te te
1: kari nam fo mi bugin te mani na ki makuri na kon te muaisa
0: ay na rek i rom te buina te tara kan mo nam telepon nsi te te te
1: te buina te tara kan amma na ki makuri erin ya nam telepon namba ke ammen pesa account mai kan ni ari na kona ande ki ge kan mo ham tere pere pe
4: kari ni kon kai tembesa e pesi e beno ay ne ta kan mo
1: Mpesa,
0: pronounce. If I can mention that, it's not on the phone. Karini kung kain Mpesa, o na rekay dom recharge, naron na yos ikay.
2: Uwan tara na continue uwan tara. The tapo up up, ato kita ina nito kung ina. Ono uwan tara, the top up up up.
0: Tapo up,
2: ato kita ina nung ako. The pain of tara, na kung the pain of tawan of tara. Go up, ato kita ina ino nun ni nako. Awa pwi the tara, the phone. Ato kita ina inanon isipo. O titine po yung tara, nakon tinime po yung tara, the fight up. What bang bang? Uring na, eto kita ina inanon tepo yung natepo.

0: waterfall?
1: Ya ni kok ayah nak main dekat rasim tu waterfall?
0: Ya ni, pasti ayah nak arah kaki kiri nak rasim kau waterfall. Pergi kamu mana? Hati kuat sangat je mai.
2: Kau nak service waterfall na? Simara nai, kau nak waterfall?
3: Kau orang kaya nak store waterfall ni bukit buka. Ya tu tu, saya tak faham. Kau nak jadi tuan tu mana waterfall?
2: Tahu tak? Isit tu segera, isit tu segera. Yana kong kay Tehisin, ibigin po kami. Wow! Kawaran kay Mangan Waterfall. Ale kumakanin na ngayon. Heta na po niya din ang ba? At gawa na hakiya-hakiya. Ibigin na panginin doon na ko na. Yana kong kay Tehisin.
1: Kung matay ang kayero, Tehisin yun na teretipe. Ibigin po kami kawara Mangan Waterfall na di kamakanin na ngayon. Heta na po niya. Tawa na hakiya-hakiya. Ibigin panginin doon ko naman.
2: Kapwa ang tanasin kay Honoria na po roi kami roi bukini. Kukunan mo ganit ka po ka nung namtada si Mende mo pa. Men, statue for one away to po. Yan bro, ten, that's a gift too.
0: Katayan kay.
2: Wonderful! Together we can!

0: con me ori ai kai rongo bukin nong ra ma kya sen ka ta roba ki men na na ru na kare kero nong pana ni kire pe sa ni wa re ka ki na ko im i ro ma yeri na ta tiri pe ti as ku ham ta bun na te ni kire pe sa ke na nga mana nga ya an de program me te UUTI ina no nong kan te na ma kai ne e na ko amerika e te akin na te obisa me no obisin te UUTI pa ye ye ka na ta ro ni mana nga te pui ma no ye pung in te na ma kai na yu o ye ina te ai ka ana mana nga no pui me te nuan tun te ri ke yu Ate ye kai ate apon di ni men ka wari nan dei ka ka ko ro poni me yon tarava te ni nanu peso avai christmas inge nan ne a ai pon ta ka wo wan tai ni manang inanun jeri di ke yu me mi in te moni manang are karava ki nanun na makai nai ka na ko avari apon sana te ni karai ra ki na ko tarava ra te ni te na makai nai na ko ike a ka pe ni te wo na te na makai na yon pc Ya sete bota kene makuri buki ne makuri ani kari kira pia kate imetu ani kora kora ani karawa tere ide ini katani ye ina koi ano apisa yo anabe kete how the Highlands Assistance Infrastructure Technicians ari emona ki mente wike anako nte avira all eri posana ki mente bota kene makuri ayo paitara ruwa ki tiang ari ire yo iro un moani po ware ke mula ari ponte pono mi intara ruwa nte tayane avare yakaina ki iro ya tarik tamne ni metanu in nako anarapata ke anamang anako opisin te mise ai ka ko akoro ndo na ki me ke aro ko me yo anna pe kanwan tyang ari ye yo e poni ka ka ba ki bukin te wo ye ni po po ki bukin ma kuri ka ka ko akoro pa e na konan ta me aro aro te ri ta ki me ai opisa a ke ama kuri yo anna pe te kan tani nga pa me min karavan te ri ni ka tani ye yo na ko ya o i a i t o anan konan ni ma kuri me tua o kai ni pe ri ri nan te po ta ki ni ma kuri men na ya pa ma koro Ya kantani nga kipa ina tuki kanuan te katani ye ye yu oni ka ina ki inte pong arem kwa nanua. Women na nabisa te pota ki nakava me kiripes ake asa ni karaira ki mei South Korea ini ni kaiden te wana te workshop ayata ki narana at the waves of change harnessing technology to power a sustainable blue economic. Nane rongo te pota ki nakava etako pa te powi ay awa te pong men ayu Enai pupo ki bukin kakira ken tera pakau te kona pai roi a kain te pite pite o te anu nasa i ke ana tara iei. Karopai nere pakau ai ka pou o men warere ke ke ponna kea ai europai na kon nara merawa. Te pou ia iu are enarangi ni pupo ki na koia i ke anakona iei ni kareke ida pakau men nape ai ka kokoro o nori e kaki ni karopai i ka pou o ni kakau iang. E kakaitau te sima iu na kon te ADP i bukin anapou tokari nanun manena ken te pou ia iu. Ondi tan nung ram, rong rong na pente pete peke. Ati meto an ram yang kaya na utu te unai ne yono pui mewa na didiki, e kain wes pabua, imi ni kaskan ne yei meni mengana, i mareke na ko chakata, imi no se na kontam ne inan te wana te pirim. Yasinta e kina kina pe ni mama yasinta, e kain ne pete koro pirim, aya tuna ki inte pig fist, ari e katire yei aru ya kampala nunoniki, business o karikiraki yon south pabua, o irekireke ia mea anataanga ni puaka Indonesia. Inanun te pirima iuo e kata kina pene iei nanona ni kaitara iei a waki karikirake iaan anakua ua are takupa eurua aron puako ni kain te epe o ni ka puai ape ia iei kawai. Iesa ni ka toka ki meanga me takua kinan te pirima iuo iuo ni Indonesia iri ia praisemen are atea kinna pa enakona ni ka ueke teita pera aran te epe. Ina ta roi kwan watu ni mga katira ke yari ki te pupua ni es mei toro mun. Ipuki ni kai taran te kanganga yon na ki taun maisia. Tani makurin te kuakua yon te pe yo. Iri posin na te vanuatu te li post. Pa te ponu min tarik tan te onora ki e Santos Valley. E te ekin na pa te katira ke yo. E na rangi ni kai nanu a te kata umane e pupura i main e wakinaki. Ina nun diti ke ikanaku au ate imetu ani pupua ki ape ka wawa i kai rina nun te kuakua. Awari ka kua waki pa poni kanuan na pehia poro roi ina nuna yere itaki. E tako tok tavali, pa ina kon te pupua nees mei toro mun ake awaki kaini pupua ki oan wan watu, oan ka antani ngaki te pupua riki ake yoni kawaiya ni mea ngaroku. O e tavroi te pupua ite menna are eto mea ngkua, e kain ba poni ukin, no kiri kaki na koni meenga na imini ka pene endo no wana makaina, ka merurunga na imini karawakin te korokoro yona, ipukini ka meena kona me pupuena are eto mea ngaiya. Ari akuri ni merani iri anaku. Sa Wong Kevin, yeye na kaanga ndarana imi na nakorokoro ari ekarawa ki ni isuwa ndi tempa tiritike anaku. Eka meena kwa ki mepupena a Tom, ari imete tapewa te minis imi ni meena kona mepupena ayo. Hori ten nungoram rongrongon apenno anape. Yesane Presidents America Donald Trump, duwangi ya tandei aki arini ya katoka kinna anapuaka ipukin hiran, narania pa kora kia ika aki ayatangira. Jika teniponga wanaus sendiri Amerika, jika pada tiang ibu kini kau warai dekian di makan te presidens, nak kau yang natangan ni puaka Amerika ibu kini dikirakan te puaka, ada pun nangina, arang ini pop puaka me ana yang Trump ayo. Nana rongrong warai korai ayo ante pay data ki at Truth Social atap pa ayo PPID ada di ne yang tetai ayo pun akia wana, kai jika tayang ni kau warai dekian makana. Ina nan tetai ari yaro ko yai inu kan nan makuri ni katai ani ka tokat tau te akan ka mengo yo ni Iran eta ko diki pai yaki na perang ni meta ta patera arona te tua on nan pepe de te ausente me ayo ari yaki ka menena anaus Amerika eta White House yara nan bete wa ke yo pa yaki din nan roi te tua ni kaines me aron ka tokakin ke ka wari de ken kora korante perestens O esa ni perta ki antare tarak in kai puni ku atemen sa kai riri yo antepe e tupai. Nana rongorongo tupai public prosecution na kon PPC o eta ku pa sena javali. E esa ni katuka ki pa ena kava ki na terau imin rokon te tangitang. Me iru ya tamen yana sena aika tenimen ale pun puna ku a ashe ik sehat pin maktom. Eta ku te wai yo pa e wasi yana kon asena detai are aroko yei ni kavaria nana karia yeta kabowi. Anautun kai nei chavali merorona apun tuai menderi tak nangaia ni mo amentai dikin takateni pon ena ko on sisira ki pa amen an kai yara bataia inan inti men ne wo de pon apun na ke terong rong ai san ro ko ipukin nei ai pa enena yara batana on rona ki menasena e vakin kai tei kotakin praise men ni katapani na roi takanga na koia teu tuai yo ipukin me na koia oni kai ne siriki me aroia na sia pa anamenu Aku pun tiada dong orang anak pun pernah ni kripes. Akan dia mahu topin orang orang pun orang. Aku asal lagi ni kata orang kaki. Men anak rumah ni kerja orang orang pernah ni kripes.
1: Kamu nampak ni orang mana habis ni kata ini nafera atau manipun. Ibu kuri ni kata nato habis ni kata ini nafera atau manipun. Yang tepat tak ini makuri. Ibu kini kata ini apa inanua. Payasan tapa ni Roy atau Roy ni pun makuri. Kita tahu mana mepokon nananswa. Ke regulation ada beberapa tahun mana yang swan tu manipun muat tengah wapimya wawa. Kita tahu manipun Act 2022.
2: Oh, kan ikan para ni. Patera enanuna kini aswan. Tapi orang buat tengok.
1: Ya wawa. Ayo tiang swa. Kenapa narana ada admission? Protection, Research and Permits. The APRP, Regulation 2025, are ipopoto yon kapakamani ke saas na kia kainis na erong kamenwan ka teila na likyera ni Pilipes. Aki akarawa ki dinanon kametipa yo atape wariki. Diyang suwa yu e katerei pepeile ka asta ni metuwa pa ngaya kia nakaira aron na namakuri otisi ni katein na pera e teo manipo.
2: Wow! Awai tamerwana! E oi mwane korawa nane na koningay.
1: Tuan the APRB Regulation 2025 ni mua men tepi men mewan sun te didi kia yo. Di ansua yo, e peru ngaki korawana men tepota kine makuri puki ni katil, o wapi inanua binanan na maipopuo kia maopis desa kia esua kia the AG's office.
2: Ayo pun tu wana desua, erang ini kakawa ki, ibu kini bautukaan ni kamenua ni katira, amerikiera ni kiribes. Mwara arani ki, ibu kini tepaan ka nganga, aki anakulaan ni kaana ku kakawa ki narakati. Ari buputu ya ila takauro akina agira, mailo iya aray kawai.
1: On ibu kini nape mrongorongo tiansua kete APRP regulation ayo, ina tawain kametuai kesis mesua, aika mwanta kakawa ki, banari ay ningi tepota nameta o ya tetera, naron na ikai.
2: Tawana, kaysa si ibukini kanuakin te poma ni kariyaya ke te permit application form. Ibuki yaki kanuakina, ayya kametipay ni kainis maharakati, orikiyara ni kiribas.
1: Wawa, poni kaysa si mesuwa yonuakin kariyaya ke te fakhae, ke te research project. Akiyariyay ni pen indinanan na poma ni kariyaya te umanipong, ibukini kapata kiya ni kainis metesua imain ewakina.
2: Tenua, tayya ni kapakamane ke te genfisi ibukini kawarakin ke nilipayakin te umanipong, limuwa meiruye tando ko meisendo ko ni kiribas, ke te naan choris. Adain diri ini, awak pun dibodoh nama tak?
1: Awak tahu apa? Kapakaman yang kefis ni kan? Nampaknya ini korong-korong. Tapi tanah ini kena cepat iru ya adain diri ini. Ni puran diri kari dia tak? Ke student, researchers, mai kiri pes atau mai senang kun kiri pes? Kuan korong-korong mai iru ya ratah berpakaian nampak makoran kiri pes? Awak tapi awalik. Ayo, ada nampaknya nak makurian kena tuana. Mente nama kainnya sun teri dikeljo.
2: Wow, awak temeru awak diri ini. Ngaji ada katakan ni apa yang ini kakawak korong-korong.
1: Makurian kami tuan suan tu manipun ngowa tengah wapi mewa ni kotak mekanuan tiansua. Ari esan manilaki, ena pun puo kakati me

0: Hamdan nga ba pa ki bang kay enang maki na yo bisin ka tin na pera o punte pupusi ya mangori na ko yo ameta na ko ay morara ni kingay ra kain ki di pes pas na nga pera ni puto ka ana ba ki arta o teha ay yo makurian ka meto ante swa ay yo pun to wana tiang ani roro i meren ante tau teha meto puto na ameta i pukin waro ko ante ta meru a o te rikira ke na kon a pera e ki di pes
1: Irang de ba? Oh, irang kongora. Papun na yo roi te ba yek kawak. Pasina meta de yang ngaira tena sini kiribas. Papun bo to kan a kawak in katira merikira ni kiribas. E ponina na yora. Apun to wana te kawai. And a warukuina na kontirikiraki. Rinana nuaki ni kakamakuri. Ai kako kokoru. Ai ngaya are nanere karikabe in bo to kati tra yo. Ah, in a bonokura ni kariketi bo pok. Baina so wataki kakawak in katin nepper merikira. Sexy na ko. Ah, no koin. Na in a manda nuaginata. Iruya kai nata. Ai kai.
0: I bukin no koro mana panin data kita kau nak bisni kat ini nampera. Ati orang ni pun ente nampak eh siwa ni mewa wawa wawa wanua wawa wanua tenua.
1: Antau tu nauri terai. Ati tapomua kanda ba au ringa katira Amerika ni kiribas. Eliain muanipai anika kawat diroura. Watele tele.

0: Vodafone.
1: Ya, ni ko kaya nang kamente kaya sim de Vodafone.
0: Ya, ni. Pwede niya lang araw kaya kaya rin na sim kay Vodafone. Pwede ka mo na, heti po at sarat eh, Mari.
2: Wala na sim Vodafone, ha? Sim Maranay, wala na po Vodafone.
3: Kawalang kaya na sto ang Vodafone, ibukin po ka. Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes,
2: yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, Yan ako kay Tenisim. Ibigin po kami. Wow! Kawaran kay Mangan Vodafone. Alam ko makain na ngayon. Ito na po niya. Ito na ba? Ito na. Hakiya, hakiya. Ibigin po kami. Nindamor na ko na. Yan ako kay Tenisim.
0: Kung matay ang kayero ko Tenisim yun na pera at ipes.
1: Ibigin po kami. Kawaran Mangan Vodafone na siya. Kamakain na ngayon. Ito na po niya. Ito na. Hakiya, hakiya. Ibigin pa rin yung rungo na.
2: Kapwa ang tada sim kay. Ano niya na po rai ka na rai buli mi. Kung ano kapwa ka rin ng tada sim men ka mo ka. Men, start with a one away to go. Yan broadband data gifting.
0: Katayan kay.
2: Vodafone. Together we can.

0: Com na pena ni bauri. Si bunti ma gona pen tau ro in karugo itili na ko. Yana mi au si tu kum kue are imme me tena nom. Ni kan nungo ngura au ni matta kunu pae ka ariki. Na pen megi ni bes. Tio nabe au iti piti piki.
1: Bunti pipi ti arona. Papun si am screen ana tau ro inu mengam. Po si ka pahate pupa te tarai puki ni karugo anam TV. Au kwa kuna ana pen nuri pae ka ariki na pen mei. Ti piti piki o tio nabe.
0: Saksi ngay me am tiano wa kiri wan TV. E punti ima to na pen kapataku kun kanuan na nao sin tegi ni bes. Are ka korowaki. Nongono kun na pen mei, tipitipiki o teo nata. E pundi isina kun na pen kain tainare itirani suwan tamon tairiki. O teo rewan tairiki. Teo ay suwan tamon ngapong, tipi me uwan tawano awa itiawa awan.
1: Auringa, ngay ya wakaan dungan na nakapi me suwan ni nome ta pen mekiri bes. Au am kiri wan TV ene mengoroni kun na pen tetayan ni kwa nguraiko. Oni kameta kuku ni pai ikariki ni kanwan na program to komete ni kainwa meta
0: onkani ministries ngos open kampana na

kuna meuri riki nkwe ya kwa teme tu andronai, te inanonte tupakantaya yu. Teta ingai wabu ilo hai jeminis imindo na uwakes na teme tu andere itano kanon nongram yu anpanani meuri FM 89.9 na wan tupakantaya yu anpanani kiripas ngay yung fang sos na na tauro hai ndesi ko ibukin kanon nam tayriki hai. Takantani nga pa yan ako kain na muiken may kan ne. Na teme tu itano ko ondoro ani ku yon banani meuri FM 89.9 no kunari ina pen pai na te taratara roi a takara uro yang an nakoro ina pekan wan dom weekend mekan sna kai na kwari kan wan nong rar me akuna ra to korona yu anata mangalita

0: kuwa ni ya mwaka wa imi bising promote na kena business ke amtapone makuri ke amorganization community events owe ponam public awareness ke hoya mwa mantain kina kimiro ya customers ke ponam takete ori ki gaya khan pongin takai nome ta hey
1: yamam yamam kar ko angai oni kina romoro no iron de bodan nome ta ilanon tererio are ngai jana kona ani ta ta oni ka subata ge kar wanam services na ko ita tai to wanam ta tai to wanam na kon de bodan nome ta
0: o no koi mi na pota kini makuri ta utega business ngos pota kini naru rei rei kawa kurubu o ai poni ngai ren ka pene o tai ai kana ko kini nam katanwa ta yon tererio pon to wanam mi pokon nam plan ni bukin nam ka katanwa ta ke am promotion ke am kawai bukin nam marketing ibukin kawai eriki ami customers aki kam target ini nami products ke ami services ke ibukin nami katanwa ta ikarang ini punga na o meni ka kawa ibukin ayat ta itipo dan no aneta
1: what bang bang FM 89.9 wasin namun kwa wa ekura ndangan ko te kapenen da merwa ilo nun tagen service ka professional a sexy ngaya na anau rate na da aika akuna ni bobo kitawa yon te bobo kitawa aran met roi ibuki mi ngani bo te kini maguri community sa kon te botan nanda ayo nani ya ka kawa si FM 89.9 wepa
0: kawarira o katanwa ta mangaira nte pong ei Ibukin de kirong rong na panin ore ta kina koiran te nampa e ono wa tenua kia tenua kia to wana ni me wa kia ke suwa tenua kia akia to wana wanua to wana wanua ke message na koira na na Facebook page PPA e Broadcasting and Publications Authority o Maori PPA FM 89.9
1: ke boni kawarida o pondrogo na na Frontex ipairiki ke kona pusima ya jay mate muangari

0: കൊനമേറി അയകൈ രോണോ ഗോ ബുഗിന്നോ ഗോ രാമ കേസ്സന കതവറവകി മെന്ന ന റൂന കരകി രോണോ ഗോ പനാനി കിരി ബേസ്സാന വരകകി നഹോയിം ഇരോ മയാരി നത തെരി ബേതിയാസ് ട്വാം തബുന്ന തേയിന കിരി ബേസ്സ കേനമ്യാന മനങ യാൻദി പ്രോഗ്രാം മെ ദേ യുയുടിഐ ഇനനു നോ കന്ദന മകൈന എ ഇനഹ അമേരിക്ക എതിയകി നെ ജോബിസ മെ നോബിസിൻ ദേ യുയുടിഐ പാ യേയി കാന തവറോയിന മനങ തെപിമോ നോ യേയി പൊങ്ങി തന മകൈന യോ ഓ യേയിന പൈക അന മനങ നോ അപുയി മെ ജെനുവൻ ടുൻ തെരിരികേ യോ Ate yeikai ake aapon dinieri menika warinan deirei ka kakakoro poni me yon tarabate ineinano, peso awai Christmas. Enge nane awa aipon taka uwan tayini mananga. Inanon jeridike yu, mei miin te moni mananga re karawaki inanon na makainai ka anako. Awari aapon sanatane karaira kinako taraban rapenin te na makaina anako. Ike aaka penia te uwan te na makaina yoni PC. Esa te botak ni makuri bukini makuri ani karikira kio kati mi atuani kora kora ni karawa tereire ini katani ye inako iya anu apisa iyo annebe. Kete how the Highlands Assistance Infrastructure Technicians ari emonaki mente wiki anako nte a vila ol. Eri bosna ki mente botak ni makuri ayo pa etararua ki tiang arire ye yo iro un moani po waare ke mula ari po nte pono mi intararua nte tayani. Awari ekaina ki iro ya tarikta mi ani mi atanui inako anarapata. Ke anamang anakku office nte mise ay kakakoro drawna ki mea ki aroko meyo annape. Kanuan tiang ariri yu epuni kakaba ki bukin te waya ni kupuwa ki bukini makuri ay kakakoro pa enakunan ta mea ruwaru nte rita ki mea ayo apisa aki amakuri yu annape. Te kantani nga pa mei mii ni karawan te rita ini katani yeye yu na koya OIAIT au anankona ni makuri me tuwa o kaini peiri rina nun te bota ki ni makuri mena yapa makoro. Ya kantani nga kipa enatuki kanuan te katani ye ye yu oni kainaki ntepong arenguananua. Uwemen na nabisa te potaki nakawa me kiripes ake asa nkarairaki me South Korea imi nkaiden te wanate workshop ayataki narana at the Waves of Change Harnessing Technology to Power a Sustainable Blue Economic. Na nerongonongo te potaki nakawa etakupa te powi ay awa tepong men ayu. Enai puapua ki ipukin kakira kentera pekau te kona pairoi a kain tepetepeke o atiaonu nasa i te ana taraiei. Karopai mera pekau ai ka pou o men warereke ke ponna kea ai Europa ina konnara merava. Te pou ia iu are enarangini puapua ki nakoia i ke anakona ai ei nikareke ita pekau men nape ai ka kokoakoro o nori eka kini karopai ai ka pou o anika kauiang. Eka kaitau te sima iu anakonte ADB ipukin anapoutoka dinanon maninakin te pou ia iu. Pandita ng ram, rongrongon na pentepetepeke. At imito ang rarami ang kaya nautu te unay na iyo nupuy mewa na didiki e kain wes pabua imiin kaskan na iyo menemenga na imareke na ko tsakata imiin no sinakontam na ilan te wana te pirim. Yasinta e kinakina pe ni mama yasinta e kain na pete koro pirim ay atuna ki in te peak fist. Ari ekatire iyo yaro ya kampala nununiki business o karikiraki yon stout pabua o idekideke iya mea anatangan ni puaka Indonesia. Inanun te pirim mayu o e kota kina pene ye inanuna ni kaitara ye ye waki karikirake yaan anakuawa ari etakupa euruaro ni puako ni kainti epe o ni kapuai ape ia ye ikawai. Yesa ni katoka ki mea ngame takwa kina te pirim mayu yo ni Indonesia iri ye praisemen ari ateakinna pa enakona ni kaweke teita perara anti epe. Enatawrai kwan watu ni mea ngakatirake yeri ki te pupua ni es meitoromon ipuki ni kaitara ante kanganga yaan na kitaun maisia. Tani makurin te kuakua yon te peyo. Eri po sinna te Vanuatu Daily Post pa te ponumin tarik tan te unoraki e Santos Valley e te ekinna pa te katira ki ayo enarangine kainanua te kataumane e pupura imain e wakinaki. Inanun ditike ka anaku au ate imetua ni pupua ki ape ka uwa ika iti nanun te kuakua awari ka kua waki pa poni kanuan na peyia pororoi inanun na yereitaki. E taku tokta vali pa inakon te pupua nees me toromon ake awakin kain ni pupua ki oan wan watu, oan kantani ngaki te pupua riki ake yoani pavaya ni mengaroku. Oe tavroi te pupua ite menna areto meangkoa, e kain bapua ni ukin, no kirikaki nako ni meyengana imini ka pene enno no wana makaina, ka merurungana imini karawakin te korokoro yoana, ipuki ni kameana kona me pupuena, are eto me mengaya, are akuri ni merani iri anaku. Sa Wong Kevin, yeye na kaangan darana imin na nakorokoro ari ekarawa ki nisuan di tempa tiritike anako. Eka meena kwa ki mepupena ay Tom ari emete tapewa ti minis imin meena kona mepupena ayo. Horitan nung ram rongrongon apenno anate. Esa ni President America Donald Trump ntuwangia tandei aki harini akatoka kin nanapuaka ipukin hiran naraniya pa kurakia ikakia yatangira. ජකතනි පොන් අවනාවසින් තේ ඇමරිකා එකපාත තේයම ඉපුකින කවරේද කියන්නේ මාගන්ත ප්‍රෙසිඩන්ස් නකොය යන තාංගන ඉපුවා ඇමරිකා ඉපුකින් තිකිරකෙන් තෙපුවා අර පොන් නංගීන අරගෙන පොපුවා මේ අනයියම ට්‍රම්ප් අයියෝ දැන රොරොන් වරේ කොරේ යෝ අන්ත පයි දෙයිතා කි ඇට් ත්‍රූත් ෂෝ ෂෝ එතකප අය පෙපේඩි එරේදීනේ යන්ත දය යෝ පොන් අකිය වනා ගයි එකතයි යන කවරේද කිය මාකන ඉනනන් දෙතයි අර යරු කොයයි ඉනු කන්නන මකුරින කතයි යනි කතෝ කත්තේ තව තයා කනි කමෝ අයෝ අනී ඉරාන් Eta kuriki paia kina perangini mea taata patera arona ntetua onnana pepeire tia usintei. Mea ayo aria ki kamenena anaus Amerika eta White House. Yerana bete waki ayo pa yeki dinanun roi tetua nika ines mea aron katokakin kekawaririkien korakorante perestens. Oesa ni peutaki on taratarakin kai puunin kua temenet stakairiri yo anpe e tupai. Nana rungurungo tupai public. Prosecution nakon PPC o etako pa sena javali yesa ne katukaki pa ena kawaki na terau imin rokon te tangi tangi meiru ye tamia na sena aika tenimen alipon puna kwa ashe ik sehat pin maktom etako te waiyo pa e wusi yena kona sena ntetai are aroko ye ini kawadia na nakari ye ye takabowi anautu unkai ne javali merorona apun tuai mendere itakina ngaiya nimua mentairikin tekatinipong enako On sisira ki pa ame nang kai yara pataya. Ina nindi men ne wo wete pong o pun na kia te rungurung wa yesan roko ipukin ne yei pa eme na yara patana on ro na kimena sena. E wakin kai te ikota kini praise men ni katapani na roi te kangaha na koya te utuwa yu ipukin mea na koya o ni kai nesiriki mea aroya na siya pa ana menu. Oko pun te meto nungurang ako ni panangani kripes akande moto kin rungurung ipukin nungurang aki asari kini katapropaki. Men anarune karekero ngoro mo panani kiribes.
1: Kamna beri neuri men obisini gadei na tera o teu manipung. Ipukuri ni gadei na tau obisini gadei na tera o teu manipung nyante bota kini makuri. Ipukin gadei o ape inanua. Payasan tapanin roi on tau roi na peni makuri ya ki tuwana mei wakon na nanswa. Ki a regulation aripopoto kanwana ya answan teu manipung muwa tenga wapime wawa ki teu manipung act 2022.
2: Oh, kanika parapurani. Patira enanuna kinji answan. Tapu irang buu teningau.
1: Eko wawa. Ayo te answa e kinaki narana at the Admission Protection Research and Permits. Ki APRP Regulation 2025 ari ipopoto yon kapakamani ke sasa ki akeines meron kamenwan ka teira merikera ni Filipes. Aki akarawa ki dinanon kametipa yo atape waliki. Te answa yo e katere ibepeile ika asta ni metua pa ngaya ki anakaira arun na namakuri ofisini ka teina pera e teumanipo.
2: Wow! Awai ta meruar e ai mole korowa nanen no ni ngai
1: Ina wai ta metuan de APRB regulation 2025 limu amen de pimen me wan sun de ri ke yo de an so yo e peru ma ki korowa na men de pota ki ma kuri puki ni kate o wa pe na noa de na men na mai popo ke na opis de sa ke so ke te AG's office
2: Ayo pun tu wala desua erang ni kakawa ki ibu kini bau tukan ka menon ka tira amerikera ni kribes mora arani ki ibu kini tepan ka nganga akera kona ni kana ko kakawa ki nara kati are bubu tu yai lata kauro ki na agra nai roi yare kawai
1: on tu kin na pemrong rong o tian sua ki te APRP regulation ayo ina ta wain ka metuai ke ses mesua ai ka monta kakawa ki banari ni gi te potan no na ta o ya tetera naron nai kai
2: Tawana, kaya sa ibu kini kanuakin the form ane kariya ya, kaya the permit application form. Ibu kini aki kanuakin na, aki kamete pa ini kainis, mara kati, or ikira ni kiribas.
1: Wawa, po ni kaya sa mesuwa yon wakin kariya ke kita kakare. Kita research project. Aki kariya ini pen hindi nanon na napom ane kariya ya tau manipong, ibu kini kapata kiya, ni kainis metesua, imain, eh wakina.
2: Tenua, tayya ni kapakamane kita yan fees ibu kini kawarakin, kini dadakin tau manipong. Nimua mayro ya tando ko maisendo ko ni kiribas, kita na ansuris. Adain diri ini, awak pun terbodoh nama tu.
1: Awak terkawa, kapakaman yang kefis ni kainis, mewagi, ni korong-korongo. Tapi tane, kami terpai raya adain diri ini, ni pura diri kari dia tak. Ke student, researchers, mai kiri pes, atau mai senang kun kiri pes. Kuan korong-korong mai raya ratam berpakaun, nampu makoran kiri pes, awak tapi waripi. Ayo, ada mewagi nak makurian kami tuana, mente nama kainya sun teri dikya yo.
2: Wow, awak temeru orang awak diri ini, ngaya ada kapehe ni apa yang ini kakawa kita korong-korong.
1: Makurian kami tuan suan tu manipung muat tengah wapi mewo ani kota kita kanuan tiang suah. Ari asan manuliaki ena bunu poka katime tuan kamenuan ka kawakin kawakinan no kongan nara katei merikiera nikiripes nikotaki nepai nikiripes ka akawakina kente umane pong ana time tuan nemo onne ki tua ibukia teroro ari etapen dikiraki
2: atira tirigini kai ki tsua kanar no pasaki iri nano nayo
1: eh ponia tirigini kai ki tsua iroia akiaki ira nanun tsua yo Oi ngaya, are dengi ni kakawa te kai ni kari kipe yon ti tira yo I ro ranga ira te pota no ameta I bukini po utohan ka menuan o kawa kina nara kate I meri kera ni kiripe. Punta kanda nga e papa ki bangkai ena makina yo abisi ni kate ina tera o punta pupusi ya meangori na koi yo ameta nako ai morara riki ngaira kai ni kiripe. Pas na nga beira ni po utoha anawaki aratau teha ay yo. Makurian ka metu ante sua ay yo pon togo na tiyanga ni roro imerenan te tau teha metu po tan nameta tipukin warokuan te tamerua o tirikireke na kon atera ekiripes.
2: Irang deba o irang kokongura papun

Pwede na pinche na ka dinise. Ayo am tayo di mo nam dan gero ko mera yon dalawa. Roman di ba yung skuya. Gero ko mera sila kuna kilibas. Ayo am tayo. Meta kuri lang nam social media. Paan na titay. Ali lang tira tira yan. Aro na kakawa ng sumaka yan sinya. Ibukin na pala kilibas. At niya na wuta. Kilibas. Patiba ano kay bana. Hindi ka nabi ayo. Yaman! Yaman man!

0: Nandu murumu aika kawak on nisul roi on kuawa roi.
1: Tai maning ana pe ari kapua kin namu kira ni pona si to wana tutara. Kuna kuna andin na kuna pe ipu kon nara penin katiki roi ari edro ni katua penin tena makaina. On katau rawa ki kan mangana ika pun rangi ni meti roi on ipuanga na ibu kin namu su.
0: Dia pan kawura to wakira koran narana. Pati sa katone sa kaniko na akam meti libes o ata ati koran wana ko na kaya. Wakira! What can we

kuna meore di te saongra na wan te tairi kai yo. Te tai ngai wapu I mewa warai te minis, I mien ruai wake. Na te metu an riri tano kono nung ram, kuna mai kano kona nang anu ko te takukura I kia ina kona na pen, kano kora kano wan na mui ken mei kan, ko ere ko te metu an riri te yan betam na wan te tairi kai yo, ko ere ko korona yon piom mamananga. Ko ere ko korai te I nung ra me ye pen nako kiripes o ipun na pen nako sinanu ko. Te tirano kono na weekend mai kan na teme tuan ka kana ko ina ko kono no ram yon panan meuri fm 89.9 ong ko ina be ko na taratara roi yang ona pen na ko roi kono na weekend mai kan

Many min nong ram ni kunam to koranan. Amta in kaya ipon si tepuina te miniso enang po tepuina ke. Ipon tepuina, anarata yares na musrawa ay kanwan narata yari kayo. Ngayarin na mga tauruan kanin de itanaw kanwan nong ram. Yawan panani meuri FM 89.9. Tawan kanwan ipong ipkin jono nikiripe sa panape ariasa mentiru. Men, ditapun makuri ipkin tawan kanwan ipong may peso kahit temet. Tawan kanuan tepung ipukin jawanan ikiti peso apa anape, ari yakatauroa ki tepung ngayu, jawaroa ini mewan tepakantai, on tauroa ini kapungan aki, men jawaroa nuwa, jawaroa ini mewa. Nikarokoa jawaroa nuwa nakonting apung. Tepai ari ki, wananginang men tayan nang ipuaka, aki abina mei nukun teitira miang, o imeyakin teitira meyaki. Hapon te imetu anapen rosi apen ikidipes o apanap. Ibukin jono nikidipes jang ayari ki men apepiti mei meinuku. Kaparawapure mei meyaki nako meinuku. Kaparawapure mei meyaki meinuku nako meyang meyo nipirina ay akia nako ntepuina tenoat. Tari inaroy men ney. Ibukin imakin aputaritari. Taran te tairi kayo, ina wananginang tautana, menikaraw, epipiti na kon epuntaw. Taran nga pong tautana, te wananginang, o nikaraw, epipiti nono tapewa. Ibukin merakei, epeyang tarawa o mayana. Taran te tairi kayo, ina wananginang tautana, menikaraw, epipiti nono tapewa. Taran nga pong, ana wananginang tautana, o nikaraw, epipiti na kon epuntaw nono tapewa. Ibukin taran kuria aranuka o apememe. Taran tatairi kayo enaroy honikaraw epipiti nono tapewa. Taran ngapung anawananginang tautana honikaraw epuntaw ntapu tapewa. Ibukin taran nonous tapitouya peru o nikunaw. Taran tatairi kayo anawananginang tautana menikaraw epipiti ntapu tapewa. Taran ngapung tautana tewananginang honikaraw epipiti nono tapewa. Ibukin taran nunotua tamena o arurai. Taran te tairi kayo anawananginang tautana si takaraw epipiti nono tapewa. Taran ni ngapung anawananginang tautana o nipururi ni karaw ntapo tapewa. Ibukin ipanape tiang e apipiti mei meye ki meinuku nako meyang meinuku nipirina atowana nako nisuwa tenot enaroi tari. Taran te tairi kayo ina wananginang tautana si takaraw epipiti nono tapewa. Taran ni ngapung, ina wananginang tautana menikaraw epipiti ntapo tapewa. Kawain na makaina wapong imain taisipong inano. Katautawan tira me tiyapus. Ya katautawa ki tiyapus wapi menimewa diminis. Imin wanuan detayriki ayo. Diatana wawadismarin akia towana temita. O ni mga katawa ki mea tiyapus. Nakon takara ngayna, tepi me tenua timinis imiin wawa. Ndiya tana ay towa na tisimare tenua wawa timita. O ni mga kanta ni ngag mea tiyapus. Wapui mea wa timinis nakon duwaywa, nakon tingapung. Ndiya tana ay wawa tisimare wapui wawa tisimare wawa wawa timita. O ani men tawan kanwan pong may peso ke tikiripes meteorological service ibugin jono nikiripes ha panat.

0: Amen, kuna mna pene kwa spesa nuna ya kinani na nanti te meru nepe te ngapu nge sti me tona penua ki nanu nanti te ye ki te bi me wanu waro inka iti minisi muin chua te pui na te saungra. Sina pun wa kina kume pun deitan te ki te kakame uam o kakukure iam ina nanti deitan kanuan spangam maki ya kupun tapi nepe ni wa kini ina nanti meru an te ngapu ngayu. Ayo na pangkande te kura neri akain, the Blue Lagoon, everything ayo.
1: One United Nation. I share every little thing I own.

Yo, X. Get.